Utsepanoi ayu Supin kespesifikin Si anchale to Che jote chol chiruy dios Utme pechiklera Halomat ek aus Utpat oma ekuyban chiruy tagwa le dios Smanakan na ustanan kiu Utme kesra Ani ana kosko sa kumpa Asal nimban liskuyo Utna rao sa skol Nak nagiging stokpan Suma Ikungkong sa shpen Hermanos amigos Lahat ni Queen Lahat ni Isis Lisat kwanjak sa spapangkili kawa Diyos Habana na kwan Yukat rekankil na tingkachi na katru chikwakli Salabini kachit Nanak salatpon Charu na Salokoni chakya kawa Diyos Sa huli kutahan Naktukat sa latraba Nanak sa latol Wakonal na kadyabat sa latanggel Sinak sa latol Sano naksaksitsang To sinak sa latol Sano naksaksak likanggel Sano naksakwang Saksas siyang ep Lakbawan niya Abanan, pasyalak pinak. Nakstating kinit kawa Diyos nang kanak sa lahat ol na haan ika rabilakat. Nang kanak sa lahat ol na haan ika alumbilakat sa lisan din libang kaili. Habanan, usas na katkwaklik kuchigis katwa. Eretal jaruna taliman kelaju am Anak kuang Hula-hula Akcik tirailan Tukat staban Salahung kabal Laki sakil Hunes railan Akcik tosiran Utepla kokal Ing akcik negerin di us Salis juam Lahung kabal Sanjana nag-irnat matatik na ikang lismusik si kawadiyo sa lakang kabala utok sa lakwa makyatlo. Ingat si nagkakwik ang holy sa kwik at sa kusin nakuang katsak sa siyang kep lakbawan. Kapan kung kat sa likonal res o slangkil tukat siyewal na tingkatik tisikul sa salamat ni kawadiyo. Aban nagwak siya balag. Ang tiyal nagtuktukat Roy Benigil, li pastor, li diakon, li ansiyan, sa kwaklisingkil sa lakotot. Aban nabitiyos, marang tiyal li pastor, nakatsat sa siyon, marang tiyal ep li diakon, nakatsat sa siyon, ep li ansiyan, Habanan ni Belomek sa pagi Hunilig niyo sa kos ng gilid Lahat Isa ka na pispapang gilid ko ba Diyos At Queen At Is Li Belomek Diyo sa pokpal Han mo kusaksot sa school na Sa sumuk sa kladyo ang Richmond ni Jesu Cristo Anak kwan Likawa Diyos Diyosye palagin Kwaklin Ben Sinadaki kuchikskatwa Sanagin likawa Diyos Keretal Charuna kataliman Kwangkat sa lijabat Kwangkat sa liple Kwangkatan sa limakilal Habanan likawa Diyos Diyosye palagin at Kwakalincha, makoslanak ni Diyos, inkarak iskultis na silama.
La istitio che si avventuere in ratin de coma Dios. Tocarán chirulitul, chirulita. Salite namit, salite alepan. Yo te jula que ratin de coma Dios se fue a crecer. Sutincha. La ina y coslana. Yo te pospal libelo me. Anchalna yo cacho matik salago chocho. Anchana tochi matik la kishakil at queen. Anchana tochi matik la beloma is. Nasakeulikutan na oksara tingkil. Lismat likwing liis. Anchal marekwan reho na kepla kualal at ahol. Tochi atina sa liskwarip spandya kovadiyo. Usus na kakeretal si kumpa at haana mokpal tiyoli kovadiyo. Oka utan na kumani chikunak takos na renak tulak chikwaklisin sa akwi. Anak ko ang yot at o saan ni kagwa. Sa siyaba sa banuak pichikli ayun. Sutri kaysak pichikpikin siyang chalit o saan din ni makpal Diyos. Sa chot et o kiruli Diyos ut nepek chiklera. Kalomat mane kaus, utpat omak e kuybal jirule kagwa, le Dios. Sbana kaan na ustanang kiu, ut ne kesira. Aning anak os o sa umpa, asal nim lis kuyo, ut narao sa shona, as e lis tokpal ma, sa shkain kunak. Liralal sa kodi ko ba Dios? Nagtomaki utan na kulak sa hospiti ko ba Dios? Salabing, sa Spain niya ka siya kini, sa Spain niya platik ala. Paglinjak siya kumpa. Pagkinak na at tinakli tiyo kiyo Diyos, asya siya kayo tatwi, at kuin at isi. Di ko ba Diyos, na ekwitsik sa lahat, o listok sa lagwang, sa runak sinalo ko ni Jack Kunsil, sa anagay di ko ba Diyos. Mare ang chan to kets os langkil matok tiskul di mag di ko ba Diyos. Rikil di mag simpano. Abili ratin di ko ba Diyos. Likawep ing aniket ang kalag ak panonel re. Haot ni tiyakep tek ang kalag lak panonel re. Iretal marikwan kan kanakwan. Holy Ghost, you are the Lord of the Lord, the Kataliman, the Lijaba, the Lichakila. In Kajin Kakwil, Rosso, the Siom, the Lord of the Lord, and Akwan, Tinki Akwil, and Levi. Arusan Han, Rosso, the Lord of the Lord, and Kwanqui. Chalakwin, the Lord of the Lord, Halan, Halan, Ishkaba, Haban, and Akwan, Tinki Akwil. Kwaklincha. Paglincha sa skaban ni koba Dios akwabeh di kaholbeh uti saltil musik nakdat oke mis kadena lima usafin lijot sa oka kwe anak kwan salis konal chik chik nanak achik sa atol ni koba Dios kung amo ut amal na sa atol ut amal na katok sa makikwantil ni koba Dios. Anak kwan ni amtsak lagwi klimas ta. Jot la chol. Hala ka us. Lishuni koel to sa tinagagbitin sa likapitulo 2, versikulo 12. Shmanak lagwa. Katakni kuchikiruli kuskecha ka kwele kwa Diyos. Leatina siyeng como espiritu utrikili santil musikin. Aruna ranas que Juliatín, mi vestido blanco, blanco mi vestido blanco. Naranas llena, nas capable evangelio, chisque Juli Chapil a este Cristo a Dios. Anahuan la aputan de Satané, salak angel, salapaba. Sapé, katzahni iruli Chapil a
Abanan na rasa kalbal kuchikuchi ko ba Diyos ka. Jatra hukari ma tukat sa panungkil. Aning anasat sa chonak renak diskulti sa slama. Aruan chang sa kul. Naksakisiagit sa limang fel. Masaskabalit sa akilan. Saskabalit sa ile. Saskabalit makikwak ili nagkakwabit. Amados hermanos, amigos, kakwili na kwas patpalaki, kuli na lep, laingin amas na tisin kriking rati di kuwa Diyos. Ani ang chali tanong ta, mahali mausapin, tiskeli siya sa labi, umalaklaat takela siya sa spendi mausapin. Laing ng osla naklaat, kual ang halirunak takala sa spain di mausapin. Renak takana sa sutana lilalim. Anak kwan kwaklit.

Toh Chirulita a Takapili ratin din ko ba Dios Hukam utan Lokonimbilis abadit ko ba Dios Sadilok lakonalain Lain anak sa lingkol na Likawa Diyos Ang Diyos kaya ang naktokwan ni Shiraom Yerusalem sa Spenda at Yuama Hukaw na Kyokep with Spanish Nakataw kay Liratin ni Kawa Diyos Salis Juhuel Capítulo 2 Versículo 12 Nakil utan sa estabali Dios

Utsepanoi ayu Sukenkes kwese fikin Si anchale chol Che jote chol chirui dios Utme pech chiklera Khalomak ek aus Utpatomak ek uyubal chirui tagwa Le dios Smanakan na ustanan ki u Utme kishra Ani ana kosko sa kumpa Asal nimban liskuyo Utna rao sa skor Nakmigigin stokpan Suma Ikungkong sa shpen Hermanos amigos Lahat di queen Lahat di is Lisat kwanjak sa spapangkilik kawa Diyos Habana nakkuan Yo katre kankil na tingkachi na katru si kwakli Salabi ni kaktik na naksalat ko Charuna sa lokoni siya kwa Diyos Sa hulikutan Naktukat sa latraba na naksalat ko Wakonal na kadyabat sa lakangkwel. Snak sa lahat kol, sa runak sa kisang. To chinak sa lahat kol, sa runak sa amsak sa likangkwel. Sa runak sa kwang chak sa siyang ep, lakpawan niya. Abanan, pasya lakwi natin. Nakstating kini kawa Diyos Nang kanap sa lahat all na Haan ika rabi lakat Nang kanap sa lahat all na Haan ika alumbi lakat Sa lisan til evangelio Habanan Usrah na katkwakli kuchik skakwa Eretal jaru na talimang kalatu ama Anak kuang hula-hula akcik tirailan tukat staban salakong kabal lakwi sakili hunes railan akcik tosiran utepla kokal ing akcik negerindi us salis juame lakong kabal sanjanak nagirinat mat akcik naikang lismusif kapadiyong sa lahat ng kabal utok sa lahat kuwa makpiyatlo at siya nagkakwik ah, holy sa kwik at sa kusin nakwangkat siya sa siyang kep nakpapan niya kapan kwangkat sa likonal res o srangkil tukat siya wal nating atik tisikul sa salamat ni kawa Diyos aban nagwak siya walat ang chal nakatuktukat roi binigil li pastor Lidiakon, Yansian, sa kwaklisingkil sa lakotot, aban na mitiyos, marihanchal ni pastor, nakatsat sa siol, marihanchal ep lidiakon, nakatesat sa siol, ep liansian, habanan ni belomek sa pagi, hunilig niyo sa koslangkil, Lahat isa kanap is papangkilit ko ba Diyos? At queen at is libelo me chocha po kapal Han mo kusapsot sa school na sa sumuk sa klatyo am rechpende Jesu Cristo Anak kwan liko ba Diyos chosye pala queen kwaklin ben chinada ikwichikska kwa Sana kwele kwa Diyos Keretal Charuna kataliman Kwangkat sa likyabat Kwangkat sa liple Kwangkatan sa limakilal Habanan ni kwa Diyos Tosyeba la kwenat Kwa kalincha Makoslanak ni Diyos Inkarak iskultis na silama
La estito que se ha venido en ratín de coba Dios. Tocarán chirulitul, chirulita. Salite namit, salite alepa. Yo te julac de ratín de coba Dios, se cuatro sin fin. Sutincha. La ina coslana. Yo te apocpan libelo me. Anchalna yo cacho matik salago chocho. Anchanak yochi matik la kishakil at queen. Anchanak yochi matik la belom at is. Nasakew likutan na oksarat in kil. Lismat li queen li is. Anchal marekwan reho na kepla kualal at akol. Yochi atina sa diskwarip spandya ko ba diyo. Usus na kita eretal si kumpa at haana mokpal choli ko ba diyo. Oka utan nak manit si kunak tak osla renak tulak si kwaklising kagwi. Anak ko ah. Yot at o. Siyan ni kagwa. Si siyaba. Siyabanuak pichikli ayun. Sutrik isyak pichik pikinin. Siyang chalit o. Siyan din ni makbal Diyos. Si chotet o. Kiruli Diyos. Ut nepek chiklera. Halomak maneka us. Utpat omak e kuybal jiruli kakwa. Le Dios. Sbanakaan na ustanan ki u. Ut neke shira. Ani anak os o sa umpa. Asal nim liskuyo. Ut narao sa shona. As e listokpal shma. Sa shmen kunak. Liralal sa khodi ko ba Dios. Naktomaki utan na kulak sa khodi ko ba Dios. Salamin. Sa Spain lang ni sa kini, sa Spain ni Platukan. Paglinjak si kumpa. Pagkinak na atinak ni Jojo ki Diyos, asa suwa kayo tatwi, at kuing at is. Di ko ba Diyos, na ekwitsik sa lahat, o listok sa lagwang, sa runak sinalo ko ni Jack sa kungsil, sa anagay di ko ba Diyos. Mare anchal tokats oslankil matok tiskul imat ni ko ba Dios. Rikil limat simbano. Abili ratin ni ko ba Dios. Likawe ping aniket angelak ak panonel re. Haot ni tiyake tek angelak lak panonel re. Iretal barkon kankanakwan. Holy Joseph, si Jesus, ratin di ko ba Diyos na kataliman sa litiyabat sa litiyakilala. Ingatin na kakwiliroso sa siyom di ko ba Diyos. Anak kwan, tingki akweli na lebay. Arusang sangroso si di ko ba Diyos sa kwan kwi. Kyalakwi na kiroso di ko ba Diyos halang-halang iskaba. Habang anak kwan, tingki akweli. Kwaklincha. Paglincha sa skaban di ko ba Diyos akwabeng di kagulbeng kundi sa tilmusik nakdat oke miskabeng na lima usafing lijot si pat okagwe anak kwan sa liskonan chitnak na nakachik sa atol di ko ba Diyos kung kamo utamal na sa atol utamal na katok si makikwantil di ko ba Diyos. Anak kwan ng amtsak lagwi at limasta. Jot lahat o. Halaka us. Lishuli ko el to sa tinagagbikin sa likapitulo 2, versikulo 12. Simanak lagwa. Katakni ko si Piruli ko sa tinagagbikin ni ko ba Diyos. Liatin na siya kung may spiritu utrikil ni santil mo siya. Aruna ranas che Juliatin, mi vestido blanco, blanco mi vestido blanco. Naranas chena, nas capable evangelio, chisque Juli chapil ake, chisque cobadio. Anakuan la atutan bisatane, salak angel, salapaba. Sapen, katakni ruli chapil ake.
Abanan na raka kalpal ko chikchik ko ba Dios ka. Jatra ko kari ma chukat si panungkil. Aning anasat sa chonak renak tispulti sa slama. Aruan chang sa kul. Naksakisiagi sa limang fel. Masaskawali sa akilan. Saskawali si ile. Saskawali makikwakili na kagwabi. Amados hermanos, amigos, kakwili na kwaspat palagi, huli na lep, laing amas na tisig rikin rati di ko ba Diyos. Ani ang chalita ng ta, mahali mausapin, tiskeli siya ko sa labi, umalakla at takela siya ko sa spendi mausapin. Laing ng osla na klaat, wal ang halinunak ta kailasa sa Spain di mausapwi. Renak ta ka na sa sutana lilale. Anakwan kwaklin sa kalaklihilang sa bano. Kwaklin sa rupsiya po sa kanis ka nabang kilit kuma Diyos sa man di chapil pelome. Chok akwi. Makwang kunsiyabak, makwang kuyak siyap. Malakwang kukup siyap. Pustalakwan ra humay siya buskan abangkil evangelio. Di Dios nos llena toh tiskulti sa slama. Kwaklin sa katwa. Kwaklin sa kanam. Sekalkwin, sekalis. Sa gomkin, tuhis. Di sa kanap lag angel na papa. Sa lista vernakulo di Dios. Chocha kwa ipininkin. Sa chamil na naak na sa tel sa iglesia. Sa chamil at sa lisiya. Kabantin di akin. Kautak sa kanyang arak takoy si mga klisis palto. Mare ang chal sa kwapira din. Lakit siya pa ba? Malang chal kas di akin ak sa kanap ni Baba. Kautak sa kanyang arak takoy na sa kasi. Abitsibus. Bila sa skaba ni Queen liis sa kacaki berikinit ko ba Diyos. Bing ananak sa atol na iskilit ka ko. Sakta na bili Queen liis. Linaktaki rets Queen ilal. Sakta na bili is. Linaktaki rets Queen ilal. Kwakling sa katwa. Kwakling sa katwa na atwedit ko ba Diyos. Hulak relikutang na oso relikutang lirutikot. Renating atas tau li pelome, si kwarik, si hilang, sa lakutot. Ing aninaw karulag ang helak sa kwan. Balaat ni pastor, balaat ni ko pastor, balaat ni nagkatamok relilektura sa iglesia, balaat at chalak ni chanel, balasag agos penemikya, utatakwan, sa kanaplik ang kaya. Sa likutang kinomedya. Sa tatana likang kaya. Marahlat ang dyan di diakono ang siyam. Ang asa choylik ang kaya. Skuat si kilang. Perlibelo me kwarantak. Li Jesu Cristo. Ang aninaw karulat ang kaya. Ho Diyokotis Diabana. Kososat. Sa kosya krisya at anghelin para sa kanak sa kanak. Anak kwan din kaya ako. Takuli sa kanak. Nagtapsot ikri sa kanak at kwan. Ito siya nila ka sa pabanilin. Kwarang kitsik. Utaam mo ko siya ang tanak siya. Mare ang chal ko kayo sa tinagtagbis ko ka. Pero abilaan. Kala kuyuyum. Kulurabing kiltis kunin. Lokman ng laat. Laat man sa oslat siya sa laat o laskuhat ko siya sa listem ko ni Kawa Diyos. Kamla ko sa kini. Kamla ko kala. Porque sa laat ko chots kunilika siya siya pa. Aleluya. Aleluya Espiritu de Dios. Sa kwekasis o likwing liis sa liro chots. Hermanos o amigos, takin kiabak, sarating kilit ko ba Diyos,
Tohbar sakan ni kista liman kanak kuan. Lais ni cokis sabing pie sali mikrobus. Lais ni cokis sabing pie sali. Sali kunak ni fin. Lais ni cokis sabing pie ciruli tul ciruli tak. Lais ni cokis sabing pie arang sali merkao. Suana ke ni kuwa pastor Enrique. Nak diratin ni kuwa Dios to cokok kuan. Lisolban liratin ni kuwa Dios sa dekong kabal uterikin. Hanay, nagtokas kulbal na bal ni kakilal lirailal lirasa sa lakong kabal. Ningan nagkakaritan na ni kuwa Dios to siya tinag-abigin. Marian Chan, lakong kabal at sulat ni kuwa Dios sa kuwa tinag-abigin. Marekwang hunak rela kualal at kisok ko kwa Diyos sa kung Bakla kwa bintik at sikrekatru so kwa lagi brikin Bakla negosyo nga sikrekatru si kwa kli Lidyakil kulak kulak at sik sa leong sa karil sa lero chot Anak kwan kwa kli Kwa kli Sana ang kailiratibit kwa Diyos Likagwa dot siya tinat Helon jak jireli templo. Uy kwan aran lisik sa ilo kagwin. Magirre kakitin laat si ilo. Sulan tiskap. Helon jak sa li templo. Sumanak lakit si tibelehili. Kuye tara sa tsekra hlisma kaan. Ulaat akwi. Tiskul tis na slamag ni kawariyo. Matitsik atin matuktinirak takwi sa iglesia. Kakutik yagwe na kwakalin. Sa kamak ko si Kla Cruz ni sa kanak kitanto. Sa anagwe ni Kwa Diyos kanak sa sultan limaw sa king sinata kaya kitsandita ko Jesus. Nahlokoniri pilok na santil mo si eh tukpari kitokis si Kwa Bingil. Hautatan lakpawanin Lidokat siya wala ay sa ipikutan ka nakakuan. Marantyan lahat takwi nagkatalimang skos ng kil. Tingkanaw ling angkel. Tingkanaw isip sa digles. Tiyal at yokat siya wala tinay. Habang pelomekto siya wala genat. Minakanan. Sumanak lay nagkatindra. Unak tinakanaw. Mabar cikan jal tatau lipekah canake li Jesu Kristus. Unak akishtia kele atinang retalil kya at mabar cik tatau skohoban kilat. Mik adakanau nak limau salfin, sanak tak skumpesi, cocok ampal salikyaba, cocok ampal sa speulikam, cocok ampal sa speulikam. Bukan nak lehaat dikwangkat salikangkel salipapa, Yoob ko siya na tuibig. Hukamutan, hanayin niratin di Kwa Diyos. Diyos siya tinaglilibro ni Joel, Kapitulo 2, versikulo 12, versikulo 13, 14, al 15. Anak kwan, helon siya, jiskis at haliratin ni Kwa Diyos. Lito siya tinagtikin sa komunin. Ang sakayin ko sa usrakal ratin di Kwa Diyos suko sa rapingkin. Diyos sa suting ang kere, Diyos sa usotesin kere. Lainan pa o lainan naw. At isa, liskabena, utayin at lisostakulo limaw sa pinto sa lera. Di Kwa Diyos sa usotesin kere. Hanain ko si Prakal Rating ni Kuma Diyos. Rusilan ni Kuma Diyos si Kanang Erikin. Rusilan ni Kuma Diyos si Kuang Erikin. At nagkam ko si Pili Orasyon sa Lero Chots to sa Lekong Kabal to Barco Tis si Pabigpil. Wirahlat na katalimang sa Lirailal, sa Lisahilal, sa Lirasi, sa Diple. Helon sa Kung Amokak. Arans na kirula radio. Tukpar yukat sa pabingkin.
Malangelon na rin sa sastati ko ba Diyos. At nanaw na kirati di ko ba Diyos sa intelaklartis bukta sirip. Nakdukin tis panungkin predikar di Evangelio sa dikamukay. At ang erak lago ko. Lasem al-uktok sa lisan silto sa dage sa kutangkin. At tinti ko. Naksaskawa di Diyos ako api. Kakulbe, loklak sa tilpo sa Diyos. Oma Diyos, likwang katoran sa lisan tilpo sa. Likwing lis, sa otak sa dihabak, sa otak sa dihabila. Senyor, narek anak sa mabarkitis tawis panolis na ilan sa dihabila. Abanan, abutan na Diyos, ulpal sa kukanan sa skabata. Oh Dios, cuál es el inglés? El nombre de Jesús. La dice, la gente es cabena el maus al fin. Subana la colonia, que se tu la tela que te chupa. Saban que el Israel al inglés, samos en el. Lito chinta vas en el. Todos os langil na king atik ta kulta sa chisma. Aban lahat ko kan siya ay magta kulta sa chisma. O ba Diyos? La santil mo si sa ulanin relite na mitay. Tokbar siya rabila ko ati. Pantiyos sa kwe, o ba Diyos? Naksalat, o ba Diyos? Ako abe. Agolbe, nilokla sa til musika. Hokanta siya. Amen.

شوهگین هرمانوس نیکوشلنگ سهون کمونیل شکاب ریسیلی قسنتیل خورن اخچاقا چریل اهلی راتین دی قاکوا برکتیش کلش کویلالی قچال برکتیش کچی قو کارولی اوس مشکه هبانکیلی قچارو کلی چهگیلال مرشکه هبانکیلی قچارو کلی قاکوا چرولی لق لحونه لئین نکل بقبانه توشک چریل اهل Liratili kakwa aran San Mateo capítulo 6 verso 26 ut 27 Nikuslana sahun como nil choko chisikpal rena chihoka in choko chirilpal sahun como nil Liratili kakwa nas chihoka in nikoshik chirilpal sishkawali chukwapeh kahulpeh santil musikeh Chekehek retal li shuli ni ke rupupik chiru yosha. Eba anin ka ni ke aw. Chimoko ni ke olog chimoko. Ni ke shok sakem sa likule pal. Utle chukwa. Kwan sa yosha. Haanak ehok shkwaheb. Maink atapik asal raro kesh la ish chiru heba an. Ani rela ish taruk tishtik rulish juam ustanashik ish chosh ushlankil. Amen. Kahosh inausali ratili kakwali nakhil chiruli lok lahona lain. Parkinash jenak chik ehak retali shuli neke rupupik chiruli josha. Ebanik aneke aw, chimoko neke olok. Chimukuni ke shok is sekem salik ule bal. Utle chukwe kwenza yosha, hanak ehok shkwaheb. Mink atapi ashal raro kesh la ish chiruheba an. Kawesh na usal iratili kakwali nakhil chiruli lok lahona lain hermanos. Alkinash kuchikunak, elishuli neke rupupik. Sa yosha inkanike aw, inkanike olok, inkanike shokli shkwahib salik ulipan. Kula una kachay kushlankil hermanos, chankiru chok choke blikok shulaan. Nashjili kakwanak haanak ehok lishkwahib. Unas ya jeli huli patom arki tentonat kak ahji sali kacu am arki nasje. Maik atabi kasalu li kacu am ciru. Nasje ciho kain arana kak ulisajk. Maink atapi kasal raro kesh la ish chiruhe baan. Hoka na chiruli lok lahona lain hermanos. Li ati na in li choko chirilpal. Nashkuchi kunak. Nukoshbog nak la utintut kakanap chishuni li karuli na shikpi li kachol. Kabash kache sa shiopan kili lok lak angel. Marina shik la chol rukili kakreru. Marina shik la chol chirishli chahkilal. Marina shik la chol chirishli railal. Abanena kanam chichal hermanos ut hermanas nakli kakwa no koshra. Mink atabi taruk naktishk ichik li kakawilal. Mink atap itaruk naktishk ichak lituktukil usilal sa likachuam. Hana ilipats om litento ahjinat kake sa likachuam lao. Mink atap ilikakwa nimlish kwankil re kateng ankil. Huwaga na chiruli lok lahona lain hermanos. Li ati na inashke likabukpal naktento kakohob likachol rukin likakwa. Ikakwa na shkut huli na lebruk ili shuli ni ke rupupik sa Joshua.
Nashtienak ha'ana ilok rejepe. Arana katawa chi huli na'limnak liqahkwano kojra, liqahkwano kojril. Hokana nashtieli loqlah atina ina kwesh yebala ye chanchalilin chol. Tu eres valioso chanchi hoka'in. Hokana chi hoka'in hermanos. Makushlanak ma'anina ahokache, makushlanak ma'anina ruhinchi tenkankache, shbana kwanjun Dios, ashanimlish kwankil, balkinarun ashkelish kawilali kachol rahral kutank. Li texto li choko chirilpal no koshbog na hinka tentor shikli kachol, rukin li hunhung, likaruli na chalse shpenli kachuan. Shbanak nahkuta chisa li verso 27, nahyechi hoka'in. Ani rila ish taruk tishtik rulish juam ustanashik chol chishkushlankil. Kiruna katawi ruchi ruchi risha atinain. Nahyenak kulaini chal kushlankil kushlak kushlak hunilik. Mahonta pini ruhin chishtik pali ruhunak chilikutank. Mahon hulah. Okanan chihuruli lokla honalain hermanos li ratin di kakwanash. Nash jenak ink atoruhin. Yalka honeskip chishpanon kil solucionar. Eli chahkilal marahlik aru. Yalka honeskip. Kula una kachap kushlanki kula una shili kachol. Narisili tuktu kilusilal salika chuam, narisili linatyeman kre salikashlan atin, narisili pas. Oka na chihokain hermanos, likushlak, lishikli choleh chirish kushlanki, likchakilal marachishunil, makana ruhin chish, chish pampal, makana ruhin chish chibankil. Abanan kuila una kakohobli kachoruk ili kakwa li kakwa no koshril, li kakwa no kosh tenka. Okana li ati na ina shkut chiku, naktento katsol kip shkohopan kili kachoruk ili kakwa. Tento na kakohobli kachoruk ili kakwa shbanak haana shnauli necesidad li hunhung li nakanumsi. Marimak ala tsekim li kakwa na shnaw. Marimak a la hunak la kochoch li kakwa na shnaw. Marimak a hunak la osob tesinki hunak la angel li kakwa ahji na shnaw. Abanan kwila o na kachere li kakwa na konach okruk in. Nakakanap saruk li kakwa sa hungkutang. Tishki aje likaru linak angela kaje. Okana chihokain eli mensaje linakwash kanabankil salikachuanat kakanap lishkushlankil chius chishunil likarure linakarrahiniru likaru linanumi hunak lichahkila lirailal. Inakwas jebalaki ng kuhubla at uruk ili kakwa na kaan na katril. Huwag na kinukushpok na tento na kakuhubli kachol kahiruk inaan utsik pala chi. Kukata kitin chi lain laining kuhubling chol. Spana kaan din chukwa. Nashkik uchichiku akli kokshul matuhot at chiklain. Abanan tento ahchi naklaot kasik li kakwa rahral honal. Rena chiho ka intoruhin e chirecha ninki li karuli nak angilak choke. O kana chiho ka in hermanos ut hermanas. Kakanapak rilpal hok ihas ni malich ahkilal. Katyopak mansik pali kakwa parkihaan naruhin e chisteng angili hunhun. Naruhin chi kateng angkili trukin chi shunilik aruli nak angkilake. O kana chiruli lok lahona lain hermanos, ag ohupak lik kachol kahjirukin li Dios.
Qachobarli sikbal rahral kutang rena chihoka in makata falto likaru tinak angelake. Okana chihoka in li Dios naruna kosh rosoptesi, li Dios naruna kosh ke rahral kutang chitsekang, naruna shkeli kakawilal rahral kutang abanante intonak la atak atas reli kakwa. Okana chiruli lok lahona la in. Ning ela bukpal, ikani nauk iruli takwas kata singki reli kagwa. Mare hunakli chah kilal, mare makalak anghil, nag shiklach ura chishkushlankil, nag makalat sa kimbre hon, makalat sa kimbre hulak, abanan, joko chiril pal sa ratin li kagwa nag. Haan ashki chitsikan li kokshulebli nagi rupupik sa chosha. Matuho ta chikla u hermanos ut hermanas. O kana chihoka in. Chikako chi baitio shing. Chikako chis kata singkil chis hunil. Lik aruli na shiki li kachol. Utpichan ko chiruli lok la hunala in. Kakash lok ali kakwa chan chali li kachol. Kakwa kwan kaat sa lisantil chosha. Ayo shaje señor li seila li kachol chiruli lok la hunala in. Itzama chaku señor nak takuita shak li hunhun chika faltili nakapanur ehral kutang. Marikwen hunal señor ink anakakohob li kachol kahjakuk in laat. Marikwen hunal nashiksa li kachol chishkush lankil. Ihunhun chik chahkilal, ihunhun lik aruli na kanumsi. Abanan chiruli lok lahuna lain senyor choko chirilpal. Choko chirilpal, salakwati nak tentun at katsol kish kuhupangkil, ikachol kahjakwikin. Shpanak laat asyal nim la rahom sa shpain likachuam. Shpanak laat nim la kwangkil, porque na katrohin chi kateng anki rahral kutang senyor. O kana chiruli lok lahona lain. Ink aninaw li harubeb chokeb chi na choka kukin chis kata singkil li chahkilal. Chis kata singkil li raylal. Chis kata singkil chis hunil li karuli na shikpilis choleb. Chiruli lok lahona lain senyor na katsama na tak ita shakli sa ilalib li chol. Tatukub ta shak lish olib, senyor. Takam ta shak lish kawilalib, lish osob ta singkilib. Rahral kutang. O kan rahral kutang.